0: mula 1996 hanggang ngayon. Taos puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: It's 8:15 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Bayang nabak, maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulo ng kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapag din yung manda. Kasi, nung kapag din panulo, panatakulog. Balo ko, maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik na ngagot yung obra upang mag-aral.
4: Karasking panulo, dapat kapag. Metong paalala, iba't yung right med. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
5: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

si cito Miranda, Nandito na si Kiko, si Francis Magalona, Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
0: Tayo'y magbalik now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
2: I have headache. I have body pain. Poo! Pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilabian. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, nalate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. I'm always present sa virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabang!
9: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
10: Mga ka-vibes, di ba may mga bagay na hindi mo basta pinapalitan, lalo na kung okay naman na. Ganon din sa gamot na matagal mo nang iniinom. Kapag hiyang ka na at trusted mo na, mas mahirap basta-basta magpalit. Kapag sasalikong panulo, aliko manuala, karayang sobrang mura. O bayong tatak na aliko kabusado, panintunan ko pa rin in right med. Uling-iling talagang pagkatiwalan ko at maluwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Walidad na naman kasi. Kapantene ning makamalatatak pero agyu agyang aldo-aldo ming inuman. Anya nung panuling pisasabihan, e kumagadu ang isip, punta ko king pagkatiwalan ko. Basta right med. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Naaalala mo

0: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita sa kapampangan. At sabi-sabi, mag-usapan po tayo hinggil sa buhay-buhay, mga karanasan, mga ano-anong bagay under the sun, mga hinggil sa

kahulugan upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!

0: Cebu Pacific Air, book your seat now, the Super Seat Fest.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bakit RitePad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hilang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Mula sa mga tugtugin ng dekada 60. Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 9:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Mami, gustong ating mata, leyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home First Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinong ang itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
4: Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balitang yun. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko!
4: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddavid tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meddavid, komentaryo at balita.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Ah, yeah. This is Andrew E. once again. And I got a brand

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood, healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM's service model of Naglilingkod sa Bayan.
10: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddebe tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Tang Meddebe, komentaryo at balita. Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Alarsan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: You love yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
1: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
8: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Buhok mo'y gris ang tindahan sa may baklaran, na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: I have headache. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, nalate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating di pa rin ang pangarap ng bawat mamamayan.
5: Pampanga!
4: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pampanga! Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Hindi Lang Ito.
6: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
7: And go like
6: dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Medvedev tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Medvedev, komentaryo at balita.
0: This song is brought to you by Alaxan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.

0: impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang Kapampangan yung programang iti. Pagmaragol na yung Kapampangan. Aning nakabahat malung, aning nakatatangis. O ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2 ng kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, ing Kekong Estasyon, GDAM 792.

0: na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
1: Chong, you wanna hear it? All right, bring the beat in.

0: It's 11:30 a.m.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay, paglagbay sa aray with Skelan. Lamang sa visa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay, paglagbay sa aray with Skelan. Lamang sa visa para sa aray, hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita, salasalita sa kapampangan. At sabi-sabi, mag-uusapan po tayo hinggil sa buhay-buhay, mga karanasan, mga ano-ano mga bagay under the sun.

yung makahulugan ng buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Sala Salita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!

0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
2: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something.

0: impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: It's 11:45 a.m.
1: This time check is brought to you by
0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
2: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurulan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan yung programang iti. At maragol na yung kapampangan. Aling nakabahag malung, aling nakatatangis. O ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2 ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, ding Kekong Estasyon, GVAM 7. 792.
10: As na kanya mating kapampangan, pantutang kasalesaya.
0: This song is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.

0: kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Pasyong puro at walang hintilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.
2: Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go,
4: Lala! Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Atin ko pong Sing Sing.

0: ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
1: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Megdadi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 Naglilingkod sa bayan. Tang Megdadi, komentaryo at balita.

0: one.
1: It's 1:45 p.m.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko!
7: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR! Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

0: Pasyon puro at walang hinihilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: It's 2 PM.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating iparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
4: Up! Pampanga!
3: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad.
4: Up! Usapang pangkapayapaan.
3: Up! Usapang pangkaunlaran.
4: Pampanga!
3: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
5: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurulan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Seth Manalo.
10: Patiklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shawin na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
5: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
13: And go like
5: dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.

0: It's 2:30 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: For Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
3: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 2:45 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo. Makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita, salasalita sa kapampangan. At sabi-sabi, mag-uusapan po tayo hinggil sa buhay-buhay, mga karanasan, mga ano-anong bagay under the sun, mga hinggil sa salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo. At iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po! Pila, pila.

si cito Miranda, Nandito nasi Kiko, si Francis Magalona, Nandito nasi Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: It's 3:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
4: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service model of Naglilingkod sa Bayan.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: You wanna hear it?

0: It's 4 p.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Kung hayaan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurulan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like,

big montonai.

0: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
1: Balang abak, maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panalo ng kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading naman da. Kasi, nung kapading panulo, panatagulog. Balo ko, maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad yung obra o pangag-aral.
2: Karasking panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
4: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, nalate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
6: And go like this.
5: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
9: Ruwa ka!
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Kapampangan ko pag maragol ko. Kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan yung programang iti. Pag maragol na yung kapampangan. Aning nakabahag malung. Aning nakatatangis. O ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis. At karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko pag maragol ko. Makiramdam kayo pakamalan kong kabali. Oras ay alas 12 hanggang alas 2. Ding kagat panapunan. Kapampangan ko pag maragol ko. Ding Kekong Estasyon GDAM 7.
13: 92 sa ating pag-unlad. Sa hindi lang ito.
14: Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkapayapaan.

0: po ay Tuesday, October 13, and welcome po mga kapatid sa ating balatuntunang Usapang Pangkabayan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas. Mga kapatid, tayo po ay napapakinggan ng malakas sa ating tatlong radyo, ang 99.9 GVFM dyan sa Batangas, 792 kHz dyan naman po sa Pampanga, at ang DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Mga kapatid, kamusta po ang ating maghapon? Ano? Mukhang maaaraw na naman po ulit. Mukhang nagbabalik na naman po, mga kapatid, ang biglang pag-ulan at biglang pag-araw. So, mag-ingat-ingat po tayo at mag-take ng ating vitamins at tubig para maiwasan po natin ang mga trangkaso ngayon dahil na po sa pabago-bagong temperatura. Mga kapatid, tayo din po pala ay makakasama po natin sa programang ito sila Dr. Divine Reyes, sila Florence Salmasan, and mamaya din po mga kapatid, mayroon tayong special guest na na makakasama at makakabarkadahan natin sa programang ito ngayon. Mamaya natin makapanayam si Attorney Angelo Tapales, ang Executive Director, Council for the Welfare of Children or CWC. Okay, pero mga kapatid, ngayon po muna ay magtungo po muna tayo sa ating mga maikling balita po pa ngayong araw. Magtungo po muna tayo sa mga balita na inihanda po ngayon ni Dr. Divine. Dr. Divine, good afternoon!
1: Yes, po. This is the Captain Jarvis, I'm Kathy. Are you receiving the Captain Jarvis?
0: Yes, ma'am. Rinig na rinig po kayo.
1: Opo. Thank you so much. Dalawang ilap po nun na aking ibigang daan bago sa ating kumalansin ng parang sama-sama.
0: Opo. Go ahead po, ma'am, Dr. Divine.
1: Yes, po. GSIF nagbibigas ng paragbagang solar loan at pensioner. Magkakaroon ng access ang government pensioner to GSIF for life financing program. Ito po ay patuloy na sinasagawa na ang unang lahat ay pinisimula noong September at 30. Dapat dito ng mga bagong beneficyong inihanda ng government service insurance system para sa mga pensioner. Lalo ng programa na bigyan ng pagkakalitadong pensioner na magkaroon ng tumulong sa solar energy system. Sabi na ito sa mga programang ipinag-ibigyan habang nag-ibigyan ng National Pensioners Week. Kung maglalabas ang GSIS ng paragbagang information tungkol sa mga requirements, eligibility at proseso ng aplikasyon bago magsimula ang program. Sa abilang bago ko, pinagkakalas ng Pilipinas ang pagkakalas ng gobyerno, bagong sektor at development organization para tagunan ang problema sa plastic at basura. Inihahanda rin ang National Plastics Roadmap tutukoy sa mga kapalangkala posibleng pamimahong ng survey treatment. Pag-inap sa mga pagkakitang ang pagbabalas ng single plastics, mas maayos na waste collection recycling sa palakas ng mga lokal na programa sa pamahala ng basura. Mahalaga ang koordinasyon ng iba't ibang sektor dahil hindi lamang gusto o nalaligan ang naapekto ng problema sa plastic waste. Patuloy na ang hinibawa ng pagkakitang pag-segregate ng basura, pinilabas sa hindi pa ilang gamit ng basura, ipag-suportahan ang mga programang ng paligasan sa pamigyan ng komunidad. Para po sa APA Pilipinas, ito ang aking ibabahagi sa inyo, ito si Dr. Divine Reyes, ni Captain Jarvis.
0: Yun, maraming salamat sa inyong mga balita, Dr. Divine. No? Yun, may mga maganda tayo balang balita na rinig natin ngayon sa GSIS. And mga kapatid, magtungo naman tayo sa mga balita sa sektor naman ng aviation. Para sa unang balita natin mula sa airport operators at regulators ngayong araw, naglabas ngayong araw, Martes, ng official na Notice to Airmen or NOTAMS ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP para sa Lawag International Airport. Ayon sa official na ulat ng CAAP ngayong araw, ang paglalabas ng NOTAM ay upang ipaalam sa lahat ng flight captains at airline dispatchers ang ginagawang emergency, technical assessment at repair work sa runway lighting system at airfield ground fixtures ng Lawag Airport. Tinitiyak ng CAAP Air Navigation Service na ang lahat ng daytime operations ay mananatiling tuloy-tuloy habang ginagawa ang maingat na koordinasyon para sa mga panggabing biyahe upang mapanatili ang pinakamataas na antas ng flight safety sa Hilagang Luzon. Kasabay nito, ipinapaalala ng CAAP at DOTR na tuloy-tuloy ang ipapatupad sa 91 na airport at air navigation infrastructure project sa buong bansa sa ilalim na isinulong na Philippine Civil Aviation Master Plan bago matapos ang taong 2026. Samantala naman mga kapatid, isang dambuhalang pangdaigdigang talakayan sa Global Airport Security at Counter-Drone Technologies ang opisyal na naganap ngayong araw sa Dubai Airport Show sa United Arab Emirates. Dahil sa pagkakamakailang pag-atake ng drone at missile na nagpakita ng banta sa mga pampublikong paliparan sa buong mundo, nagkasundo ngayong Martes ang mga pandaigdigang aviation safety experts at airport directors na magpatupad ng mga bagong cyber defense anti-drone mechanisms. Ang mga bagong teknolohiyang ito ay may kakayahang mag-intercept sa communications frequency ng hindi otorisadong drones. Kumukuha ng telemetry data mula sa lumilipad na drone at automatikong magpapatupad ng safe redirection palabas ng airport approach corridors nang hindi nakakaabala sa mga komersyal na eroplano. At mga kapatid, yan po muna ang ating balita sa sektor ng aviation. And mukhang magandang balita do. Pero mga kapatid, sa mga kasamahan natin na gustong bumiyahe sa Lawag, eh konting pasensya lang po muna kung magkakaroon tayo ng mga delays at saka mga interruptions pagdating sa flight dahil sa inaayos nila sa Lawag Airport. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, no? Dahil ito ay maliit lang to na sakripisyo dahil magandang epekto nito mga kapatid kapag natapos po yung proyekto nito dahil magtutuloy-tuloy ang night operations ika nga sa Lawag Airport. And palakpakan din pala natin ang CAAP sa kanilang mga airport and air navigation infrastructure projects dahil tuloy-tuloy na to mga kapatid, no? The more na mas capable ang ating mga airports at aerodromes at ating airspaces, eh lalong dadami ang flights, dadami ang turismo, mas magiging accessible sa mga kababayan natin ang air travel at mapapamura natin ang presyo ng ticket. Kaya mga kapatid, magtungo naman tayo ngayon sa balita sa sektor naman ng edukasyon na ito ay ibabahagi ngayon ni Ma'am Florence Salmasan. Florence, ready ka na ba dyan?
2: Yes, salamat, Kap Jarvis. No? Ito yung ating balitang nakalap ngayon sa sektor ng edukasyon. Umpisahan muna natin na sa pambugad na balita na kung saan ngayong araw, Oktubre 13 ng EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education at ang mga katuwang itong organisasyon ang paghahanda para sa pambansang arts-based consultation sa pamumunuan ng mga youth groups. Ayon sa EDCOM 2, gagamitin ang sining, malikhaing pagpapahayag at community-led workshop upang direktang makalap ang totoong karanasan at pananaw ng mga kabataan mula sa iba't ibang rehiyon ukol sa krisis sa edukasyon na gagamitin ng mga batayan sa pagbabalangkas ng mga bagong panukalang batas sa Kongreso. Sa panig naman ng Department of Education, sa pangunan ni Department of Education Secretary Angara, dalawang mahalagang direktiba ang formal na nilabas ngayong araw. Unang-una, target ngayon ng DepEd na palawakin ang paglalagay ng CCTV coverage at hiwalay na security monitoring systems sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa upang higit na mapamataas ang antas ng seguridad ng mga mag-aaral at guro sa loob ng campus. Bukod dito, official din iniatas ng DepEd na ang lahat ng itatayong bagong pampublikong paaralan at school building simula ngayong huling bahagi ng 2026 ay dapat fully PWD accessible at may disaster resilient design upang manatiling ligtas sa gitna ng kalamidad. Sa larangan ng higher education, kinalampag ngayong araw ang Commission on Higher Education at ang Department of Budget Management ukol sa agarang paglabas ng pondo para sa tulong dunong program. Binigyan din ng mga mambabatas na kailangan maibaba na ang pondo ng financial assistance sa mga state universities and colleges upang direktang matanggap ng libo-libong benepisyaryong estudyante ang kasalukuyan na nangangailangan ng pantustos sa kanilang pang-araw-araw na baon at kagamitan sa pag-aaral. Samantala, pinalakas naman ng TESDA sa ilalim ng pamumuno ni Director General Benitez ang mga lokal na pagsasanay sa pamamagitan ng paglagda sa mga bagong strategic alliances kayong araw. Kabilang sa mga bagong kasunduan ng TESDA ang pagtuwang sa Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP at Amazon Web Services upang magbukas ng mga specialized training modules sa e-vehicle maintenance, cloud computing at livelihood opportunities para sa mga local government units at displaced workers sa mga lalawigan. Yan ang mga balita muna sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo.
0: Maraming salamat sa iyong balita, Florence, no? At ngayon naman, mga kapatid, meron tayong special guest at meron tayong bagong kabarkada dito sa ating programa, no? Huwag na natin tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Mag-usap na tayo at pagtunan natin ng pansin ang usapin ng ating civil welfare para sa ating mga kabataan, no? Nandito po pala sa ating linya si Attorney Angelo Tapales, Executive Director, Council for the Welfare of Children. Attorney Tapales, magandang hapon po and welcome po sa ating palatuntunang Pilipinas.
3: Isang makabatang hapon po, Kuya Jarvis, Ma'am Divine, and mga kasama. Salamat po sa pag-imbita sa Children. Happy afternoon po sa ating lahat.
0: Ayun, maraming salamat sa pagsama sa aming programa, no, Attorney Tapales, no. Attorney, meron kaming mga ilang mga katanungan po tungkol sa inyo at sa CWC po, no. Ang unang po maitatanong ko po ay Attorney, ano po ba ngayon mga pangunahing tungkulin ng Council for the Welfare of Children or CWC at paano ba 'to nakatulong, Attorney, sa ating mga batang kabataan Pilipino?
3: Opo, Kuya Jarvis, yung Council for the Welfare of Children po ay isang attached agency ng DSWD. Kami po ay na-establish po noong 1974, bunsod ng Presidential Decree number 603 natin. Ito yung Child and Welfare and Youth Act. Ano? So, kami po ay isang policy-making agency at talagang kami ang punong abala, ano, sa pagbalangkas ng mga frameworks, ng mga batas pang bata, pag-monitor and evaluate ng implementation naman ng mga ibang ahensya, pati LGUs, ano, ng mga panuntunan ng pambata. And of course, kami rin po, bunsod ng Executive Order No. 79, Series of 2024, kami po ang nagpapatakbo din ng ating makabata helpline 1384. No? So, ika na, basta bata, kami po ang bahala, no? Kasi kami po ang focal interagency body ng pamahalaan na pambata po.
0: Ah, oo nga, no, meron nga kayong ito ang flagship nyo, Attorney, no, yung 1383 Makabata Hotline, no. Pasegway ko lang din pala, Attorney, no. Itong sa 1383 Hotline po, ano po ba yung nagiging nangyayari kapag may tumatawag sa hotline na ito?
3: Opo, Kuya Jarvis, itong Makabata Helpline 1383 natin ay konektado sa lahat ng existing hotline and helpline sa buong Pilipinas. Ano? Kahit po yung mga nasa LGU natin, pati yung nasa private partners po natin. Last week, we signed an MOU with Emergency 911 ng DILG. Ano? So, pag tumawag po tayo sa Makabata Helpline, 24/7 po kami, at kunyari ang isang bata o magulang ay naglahad ng problema, pwedeng magtanong ng mga ng inquiries sa tungkol sa karapatan ng bata, pwedeng mag-report ng emergency. Kung kaya naming resolbahin ang alalahanin ng tumawag o ng ating client, yan po ay nire-resolve ng Council for the Welfare of Children to our lawyers and social workers. Pero Kuya Jarvis, kunyari po, ang relief or intervention ay labas sa mandato ng Council for the Welfare of Children. Kunyari, mga emergency cases, kailangan po ng rescue, o kunyari, may active shooter o active shooting na nangyayari, we are connected, kunyari po, with the Philippine National Police, the NBI, our DILG po. No? So, we refer to the other agencies and ang added value po natin dyan, hindi natin binibitawan yung mga referrals natin. We monitor pa rin po kung ano ang nangyari. And of course, we only close the ticket pag talagang na-resolve na o nagawan po natin ng intervention po.
0: Ah, ganun pala yun, Attorney. No, napakalaking tulong din pala ng CWC. Saka, sakto din pala itong partnership nyo with the Emergency 911. Ito ba, Attorney, matanong ko lang din, naabot din ba ito sa mga, naabot din ba ng programa nyo na ito ang mga child abuse or endangerment, lalo na sa mga malalayong lalawigan?
3: Apo, Kuya Jarvis, actually, ang Makabata Helpline 1383 po ay, itong 1383 is our landline, pero we have cell phones po, we have social media, may email din po kami, at kami po dun sa DICT eGov Super App, yung child abuse report function po doon, ano? So, basta meron po kayong free internet, free wifi, pwede po kayong magsumbong sa amin through the DICT eGov Super App or through our social media pages. Puntahan niyo lang po ang Facebook page na Makabata Helpline 1383 na andun po lahat ang ating ano mga contact details. 24/7 yan, Kuya Jarvis. Ang tinatrabaho natin ngayon, yung landline natin ay maging free na rin, toll free sa mga outside Metro Manila po.
0: Ah, napakaganda nga pala nga programa nito, attorney, no? Kasi ito ay readily available 24/7 at buti na lang din at na nakakapitalize natin, attorney, ang ating mobile networks dito sa Pilipinas at ang ating internet providers para magkaroon tayo ng available hotline 24/7, no? Aside pa pala dun, aside sa inyong WAPA project na Makabata Helpline 1383 at saka dito sa attorney sa Emergency 911. Ano pa mga attorney yung ating ibang mga programa at proyekto ng CWC na direktang napapakinabangan ng mga bata at saka kanilang pamilya, attorney?
3: Apo, Kuya Jarvis, aside from the Makabata Helpline 1383, meron po kami Makabata Teleradio rin. Ano, every ano po yan, Monday 5 to 6pm sa Radyo Pilipinas. Diyan po namin ina-announce sa mga programa ng pamahalaan tungkol sa bata. Of course, kami po ay parte din ng tinatawag na child-friendly local governance audit. Kuya Jarvis, ito yung audit na pinapangunahan ng DILG. Kasama, of course, ang aming parent agency, NBSWD, at iba pang malalaking ahensya. No? Ang layunin natin dito, Kuya Jarvis, lahat ng local government units natin, ang mga cities and municipalities, ay dapat child-friendly. Dapat pumasa sila dun sa audit na yun. Meaning po, kailangan may programa talaga sila pang bata at protektado ang mga bata sa mga komunidad. No? So, I'm happy to report, Kuya Jarvis, noong 2022, noong nagsimula po ako sa Council for the Welfare of Children, 372 lang yung child-friendly LGU natin. Pero ngayon 2025, nasa 1,100 plus na po tayo. Pero of course, we have a long way to go kasi 1,642 po yung LGUs. Ano? Pero the trajectory, Kuya Jarvis, is going up. Hindi po tinatantanan ng pamahalaan yan. Ano? Tapos, pag nanalo ko dyan sa child-friendly local governance audit na yan, yung mga top performers natin dyan, sila naman yung naglalaban dun sa isa pa naming priority project, yung Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. So yung mga top LGUs natin, dun naman naglalaban sa parang championship round na yun po. No? So every December po natin yan ginaganap po, Kuya Jarvis.
0: Ah, napakaganda. Papalakpakan natin yan, attorney, no? Ngayon, attorney, maraming salamat dyan sa iyong mga initiative ng CWC, no? Pero na-curious din pala ako, attorney, no? Ano ba yung nagiging standards natin at paano ba natin nalalaman na isang child-friendly area ang isang LGU? Ano yung mga standards nito, attorney?
3: Okay. Opo, Kuya Jarvis, in not so many words, ang LGU dapat ay tumutugon dun sa tinatawag na four core rights ng children. Ano? Yan yung survival na ang mga involved sa survival rights ng bata ay yung health, nutrition, access to healthcare, no? At saka syempre, yung tinatawag naman after survival rights, yung development rights, ito naman yung pag-aaral. Dapat hindi sila out of school youth, sila ay nakakapag-aaral para talagang magkaroon sila ng magandang kinabukasan, ano? And of course, after yung development rights, yung protection rights, we are all aware of child protection. Yan ang binabantayan natin. Dapat ay sila ay protektado sa violence against children, o yung mga sexual abuse na yan, yung child trafficking, child labor. Lahat po ng harm sa bata ay dapat protektado. At yung pang-apat, Kuya Jarvis, yung protection rights na tinatawag. Ano? Ay, sorry, yung participation rights. Ang ibig pong sabihin yan, nakakasali ang bata sa governance, pinapakinggan ang kanyang opinion at ang boses, at talagang hindi siya saling pusa lamang. Ano? So, yung apat na rights po na yan, kung yan po ay nasa LGU nyo, dahil may mga programa po si Mayor tungkol dyan sa survival, development, protection, and participation, maaari ang LGU po nyo ay mag-qualify dun sa Child-Friendly Local Governance Audit or CFLGA. At kung mataas ang grado, pwede pong mag-compete doon sa PAC FMC naman or yung Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and City po, Kuya Jarvis.
0: Ah, ano ba, ngayon ba, attorney, eh, sino ba ang ating mga LGU na top performer sa programang ito?
3: Opo, ngayon po ay nagba-validation pa po, no? Kasi October pa lang, ang resulta nung Presidential Award po natin ay sa December pa, pero last year po, yung mga nanalo po dyan, siyempre, special shoutout na sa Quezon City, nanalo po yan last year bilang number one highly urbanized city natin na child-friendly. Ang Naga City, nanalo rin po yan last year, ang Tagaytay City, at meron pa pong ilan, hindi ko lang maaalala ngayon, ano, pero yan ang mga top cities po natin and municipalities, dyan sa yung tatlong nabanggit ko at ilan pa po. So yan ay may bragging right bilang mga presidential awardees po. No, Kuya Jarvis, itong presidential award na to, ito ang pinakamataas na ginagawad ng ating pamahalaan na pangbata para sa mga local government units po natin.
0: Ah, ganun pala. Palakpakan din pala natin, attorney, itong mga LGU na to, no? At saka sana pala maging modelo din sila. Nakasundan din ito ng mga iba pang mga LGU, no? Sana hindi lang ma-certify, kundi lahat sila, yung buong 1,000 plus na LGU, no, laging maglaban-laban sa programang ito para naman laging ang pag naglaban-laban kasi sila, attorney, ang laging panalo dyan yung mga kabataan, no?
3: Ama po, yung healthy competition, yan po ay pinopromote natin, Kuya Jarvis. Maganda po yan. So hopefully, ngayong December, pag in-announce po natin, ay mas marami pong mag-qualify at talaga mas mataas pa po ang gradong makuha po nila.
0: Ayun, we're looking forward to it, attorney. And sana magkaroon kami ng special coverage para sa awarding na yan, no? And ngayon pa pala, attorney, kasama natin sa linya si Ma'am Florence Almasan, no? Siya ay isa sa mga professor dito sa National Aviation Academy of the Philippines, no? And Florence, baka may tatanong ka kay attorney Tapales. Hello, Florence? Yan, habang wala pa sa linya sa...
2: Sige, Jarvis, regarding dito, no? Attorney, regarding po dito, ano po ba yung mga programang na kung saan yung tinatrabaho nyo ngayon o pinagtutuunan nyo ng pansin tungkol sa Council Birth of the Children? Yung sa juvenile delinquent, kasama po ba ito sa mga coverage po ng inyong ahensya?
3: Opo, Ma'am Florence, magandang tanong po yan. While ang aming sister agency na Juvenile Justice Welfare Council po ang punong abala dyan, pero since kami ang focal inter-agency body na pangbata, kami po ay kasawak din o kasali dyan sa pag-resolve ng concern na yan. Alam ko, Ma'am Florence, lahat tayo ay nababahala every time may mga kabataan na nasasangkot sa criminality, yung tinatawag nating mga Children in Conflict with the Law, no, or CICL, yan po ay talagang tinututukan ng pamahalaan. No? Actually, I'm happy to say that the numbers have gone down. Ano? Yung number po ng CICL natin ay bumaba. Ngunit siyempre po, every time magkakaroon ng report po na may karahasan na kinasadlakan ng mga bata, tayo po ay nababahala. I'm happy also to say that based on the data of the Juvenile Justice Welfare Council, pag nilagang ang bata po, kunyari, na nasadlak sa kriminalidad sa bahay pag-asa, 94% po yung success rate ng rehabilitation nila at 6% lang yung umuulit sa paggawa ng masama. Ano? So, yan po ay tinututukan ng pamahalaan para dagdagan ang bahay pag-asa all over the Philippines. And hopefully, this budget season ay madagdagan pa ang budget ng aming parent agency, DSWD, para madagdagan po natin yan, Ma'am Florence. Of course, hindi natin maiwasan talagang ngayon, binabantayan ng pamahalaan yung threats from cyberspace na nag-i-influensya sa mga bata to commit violent acts or pati yung tinatawag na NVE, ano, yung nihilistic violent extremist influences. Hopefully, ano po, talagang ma-resolve po natin yan para talagang bumaba po at talagang hindi masadlak po yung mga bata po sa karahasan po.
0: Hello, Florence. Sa job ba?
2: Salamat po, sir. Balik ko po muna. Baka may katanungan pa po si Cap Jarvis regarding dyan.
0: Ay, oo nga pala, attorney, no? Isabay ko na rin sa pag-usapan na din natin yung cybersecurity ng mga kabataan, ano? Ngayon, mga attorney, kasi maraming batang nakakaranas ng bullying. sa paaralan. At ngayon kasi, attorney, iba na eh. Dati ang bullying, haparapan sa school eh. Ngayon, binagawa na sa online, sa social media. Paano ba natin naiiwasan to at paano ba natutugunan natin sa CWC yung mga ganitong problema?
3: Opo, Kat Jarvis, ito pong concern natin sa bullying at kasama na rin dyan yung cyberbullying ay talagang nire-resolve natin, of course, sa tulong ng ating Department of Education sa pamamuno ni Sekalisani Anggara. No? Ang DepEd po na hotline ay talagang partner po rin ng Makabata Helpline 1383 natin. Nag-firmahan kami ng MOU to really address the state of bullying in our schools. Ano? Over the years po, yan po ay bumaba na, no? Compared to last decade. Pero syempre, Kuya Jarvis, ang problema kasi natin dito, because bullying is happening online din or in cyberspace, yung traditionally safe spaces sa mga bata natin dati, Kuya Jarvis, pag may umaway sa atin, tayo tumatakbo lang sa bahay o sa nanay natin at safe na tayo. Pero ngayon kasi, because of cyberbullying, kahit nasa kwarto ang bata, nasa bahay, naaabot pa rin po ng mga bullies. Ano? So, we are trying to create really awareness. Tapos yung mga compliance ng mga eskwelahan doon sa anti-bullying policy na inilulunsad po ng DepEd. Ano? Yan po binabantayan natin because we don't want schools, private man or public, to sweep bullying cases under the rug. Kailangan po nating seryosohin yan para po lahat po ng nabubuli ng mga bata ay nakakakuha ng relief or intervention po.
2: Ako, attorney, may tanong ako, no, regarding, since pumasok na tayo sa mga katanungan regarding sa bullying, paano po, sa definition natin ng children, ilang taon po ba? Hanggang ilang taon po ba yung kinocover ng inyong ahensya? Kasi minsan may mga nalilito, ano yung parameters, paano natin nasabing welfare for children, ilang taon po ba dapat?
3: Opo, Ma'am Florence, kami po ay based on Republic Act 7610 po natin, yung anti-child abuse law po natin, define po yung children dyan as anybody below 18 years of age po, no? So basta below 18 ka, ikaw po ay kinukonsider po na bata. So yan po yung ordinary definition po natin ng child po.
2: So kapag ganun po, no? Below 18 years old. So, iba pa rin po ba siya? Yung sa ibang case naman po yung sinasabi nating mga term na pedophilia, yung tama po ba 12 years old and below, and corruption and of minors 13 to 17? Tama po ba pagkakaintindi ka doon, attorney?
3: Yung corruption of minor, hindi lang po ako siguro. Yung pedophilia po, yan po ay of course isang disorder siya na nagkakaroon ka ng attention sa children, ano? So, ang definition natin kasi ng children is below 18, pero I think pedophilia is really young children, ano? So, maaring below 12, below, even below 10 years old, ano? Yung corruption of minor, hindi lang po ako sigurado dyan, medyo, pero of course, definitely this is below, ano po, no? This is below 18 po. Pwedeng above 15 po yan to below 18 if I'm not mistaken po, no? Kasi yung 15 below naman, pag below 15 naman, below 15 ba o below 16 pala ngayon, ano? Yung statutory rape po naman ang tawag doon. Pag ikaw ay nakipagtalik sa below 16 na bata, the age difference is more than 3 years old, parang hindi naman kayo mag-boyfriend-girlfriend na bata, yan po ay maaring statutory rape. Yung seduction, I think you are above 16 pero below 18, minor pa rin, ano? So, parang ganyan po, yan lang ang pagkakahati. Opo.
2: At least, I will aware na kayo na pakinig natin na kapag 18 or 17 and below, they are still considered as children. And regarding po, ang focus natin sa mga bata, ano po ba, may cover nyo rin po ba if in case yung isang parent is nag-complain dahil yung anak niya is nagkaroon ng, dahil nabully sa school, nag-commit siya ng, yung she ended her life or parang nag-commit po siya ng word na yun or nagpatiwakan or whatsoever. I'm sorry for that term.
3: Opo.
2: May liability po ba ang paaralan doon na when it comes to the child at as well as meron paari ho ba silang kasuhan ng pamilya ng bata na kung saan na aksidente o saan nabawian ng buhay yung bata sa loob ng paaralan?
3: Opo, especially ganito po. Yung bata. Opo. dun sa liability po ng eskwelahan, kunyari po may kapabayaan yung eskwelahan or may mga reports ng bullying na ginawa ang bata at magulang, hindi po inaksyon na ng eskwelahan, meron na po naging desisyon ng ating Supreme Court po dyan kung saan pinagbayad po ng danyos yung eskwelahan. Ano? Kasi dun sa kaso po yun, I think nagkaroon ng bullying sa paaralan, nagsumbong ang estudyante, hindi pinansin, nagsumbong ang parents nung hindi pinansin yung estudyante, hindi pa rin pinansin. So eventually, sinabi ng Supreme Court, obligasyon ng eskwelahan na tulungan ano, yung magulang at yung bata na i-address yung concern nila at hindi dapat pinapabayaan yan. So napagbayad po ang eskwelahan ng danyos po doon. Ano. Ma'am Florence, dito sa sinasabi nyo, pag kunyari talagang maliwanag na may kapabayaan ng eskwelahan, maliwanag na may bullying ang nangyari, hindi nila in-address, at nag-result pa sa self-harm ng bata, tataya po ako dyan at tingin ko talaga liable ang eskwelahan sa ganyang sitwasyon po.
0: Ngayon.
2: Kanya po, may case kasing ganun, nag-self-harm siya, and because of that, it ended her life within the school. So, ito yung parang up to now. So, ibig sabihin, covered pa rin po or pwede silang kasuhan. And then, pwede pa rin po silang if in case, since the child is minor, so, covered pa rin po siya ng welfare for children or council for the welfare of children.
3: Apo, Ma'am Florence, yung cases po na ganyan, yan po ay pwede nating tulungan, ano? Kung may mga ganyan po nakikinig, may kaso po kayong ganyan, call the Makabata Helpline 1383, i-discuss po namin yung legal remedies nyo at kung kunyari ay gusto nating magkaso o kung anumang intervention, we can refer you to the proper agency like to the DOJ or to the Public Attorney's Office po para matulungan po natin.
2: Ayan, maraming salamat po sir, no, kasi malaking tulong ito kasi nga nararanasan natin ngayon mostly itong mga children, sila yung vulnerable sa mga different issues natin ngayon recently, yung mga nangyari sa iba't ibang paaralan sa ating lugar sa Pilipinas na kung saan talagang mahalagang protektahan itong mga kapangalang bata. Tanong ko po sir, are you together in partner with Department of Education when it comes to security in the school? Yung parang safety po, yung parang mga anong tawag doon, drill na sinasabi nila? Especially sa basic education department?
3: Opo. Actually, katulad nung binanggit ko, Ma'am Florence, ano, yung Makabata Helpline 1383 saka yung DepEd Hotline ay magkadugtong po yan because of pirmahan namin ni Secretary Sandy Angara ng MOU. Pero aside from the helpline and the hotline, kami po ay heavily involved din dun sa, kunyari po yung active shooter protocol na yan, yan po ay naipresenta din sa Council for the Welfare of Children Board. Ay, sinusuportahan po natin ang mga kakampi natin from DepEd. Ano, kailangan po talagang sanayin ang ating mga eskwelahan, ano, mga chikiting man o yung mga adults natin like the teachers and the administrators. Para alam po nila ang gagawin pag may mga active shooters po. No? And hindi lang po yan, meron din kaming tulungan ng DepEd naman with as regards yung mga pending legislation natin. Marami po tayong pending legislation na naglalayong gawing ligtas ang ating mga pamahalaan at nagre-regulate din, Ma'am Florence, yung paggamit ng estudyante ng mga gadgets po tsaka yung mga cellphones po nila, ano, na pinagbabawal sa eskwelahan save for instruction and emergency purposes po. So yan po yung sinusuportahan po natin.
0: Ayun. Attorney,
2: maraming salamat po. Balik ko sa iyo muna, Jar.
0: Okay, attorney, sakto, nandito na din naman tayo sa usapin ng cyberbullying sa mga kabataan, no? Attorney, kasi 'di ba ngayon, hindi katulad ng mga kapanahunan ko na hindi pinapayagang magdala ng cellphone dati ang mga kabataan, no? Kasi dati hindi ganun ka widely available ang cellphone tsaka mobile gadgets para sa mga kabataan dati. Ngayon kasi attorney, 'di ba, widely available na siya sa ating mga kabataan. So ginagamit na siya pang-aral, minsan ginagamit na panlaro. Kaso attorney, sa tingin niyo po, saan po ba karaniwan nagkakaroon ng blind spot ang mga magulang sa bahay kapag hawak na ng mga anak nila yung mga cellphone or tablet?
3: Opo, ayan Kuya Jarvis, ano, yung cellphone, tablet saka yung cyberspace, una I have to clarify, ano, Of course, yan ay nakakatulong din sa bata in the sense na yung education, research, socialization, ayan po ay nagagamit. Ano? Pero yun nga, paulit-ulit din namin sinasabi, yung kalahati ng cyberspace at paggamit ng mga gadgets at applications ay maaring makapaminsala po sa mga bata kung hindi natin sila gagabayan. Ano? Katulad ng sinasabi namin sa Council for the Welfare of Children, Kuya Jarvis, pag ang isang bata ay pinagamit mo ng gadget, kunyari, kahit nasa tabi mo lang yan, walang pinagkaiba yan sa parang pinalabas mo siya ng bahay. Ano? Kasi hindi mo alam kung sino yung ang kausap niya. Hindi mo alam kung saan siya pumupunta ang mga sites, kung yan ay mga panganib po, ano? Kung may kausap ba siyang mga sexual predators, kung may kausap ba siya na nag-i-influensya sa kanya para gumawa po ng masama at manakit ng kapwa po. Ano? So, of course, ang sinasabi namin dyan, ang mga magulang, tayong mga nasa bahay, tayo po ang unang punong abala, no, na maaring gumabay sa ating mga kabataan. So we have to really familiarize ourselves with the gadgets, with the applications, and with

0: Doon din na parang virtual peer pressure eh. Kasi kung ano yung nakikita nila online, eh minsan na-apply din nila. Eh kaso diba minsan, attorney, hindi natin naiiwasan, meron tayong mga yung mga ating mga kabataan, may mga nakakalaro din na mga ibang tao sa ibang bansa. So minsan, na-apply, so sa tingin nilang yung kultura na nakikita sa ibang bansa is akala ng ating minsan mga kabataan eh applicable na dito sa Pilipinas, kaya minsan nagkakaroon tayo ng violent reaction, tulad ng mga attorney, di ba, nag-umpisa ang mga school shooting sa ibang bansa, di ba, sa West, di ba? Pero parang ang nangyayari kasi, attorney, eh parang ang nagiging trend eh parang nako-consider na ngayon or nakikita na ng mga kabataan or for some reason nakikita nila na parang cool ka kumbaga pag lumalaban ka, no? Paano kaya natin to, attorney, may iwasan na kumbaga paano natin, attorney, maibabaling yung attention nila sa ganung mga klase ng kaganapan sa ibang bansa?
1: Opo, Kuya Jarvis, napaka-importante nung binanggit mo, no? Ang cyberspace talaga ay maaring maka-influensya sa ating mga kabataan sa paggawa po ng masasamang bagay, ano? Kaya nga po, natutuwa tayo, actually I think kahapon lamang, na ipasa sa House of Representatives yung Child Digital Safety and Protection Act, ano? Yan yung naglalayong magbawal naman sa mga bata yung house version, at least, ano? Below 13, bawal po mag-social media. Yung above 13 naman to below 18, heavily regulated, ano? At of course, maraming tagubilin at obligasyon na pinataw din sa mga media platforms, ano? Social media man yan, mga gaming platforms, and other applications. Doon naman sa counterpart nito sa Senado, doon tinagbawal talaga lahat ng minor below 18, ano? And hopefully sa bicameral conference committee yan po ay i-reconcile ng ating mga congressman at ng mga senador, dahil yan po ay makakatulong sa mga bata to make cyber safe safe for them. So inaabangan natin yan, Kuya Jarvis. At pangalawang inaabangan natin yung amendment doon sa Anti-Online Sexual Abuse Act natin. Mas pinalakas ang Republic Act 11930. Tsaka, Kuya Jarvis, isinihit na rin dyan yung mga nag-iimpluensya sa mga bata sa pag-commit ng violence, including yung nihilistic violent extremist o UN extremist influences o UNVE, ano? So dyan sa amendment ng anti-usaiklo natin na yan, yung Republic Act 11930, yan ay priority ng ating administrasyon na gawing batas, ano? So yung two pieces of legislation na yan, Kuya Jarvis, ay talagang magpo-promote ng safety ng ating mga kabataan sa internet. So yan po ay pinagdadasal natin na lumabas na po at maging batas na po talaga.
0: Ayun, napakaganda nga nung batas na yan ni attorney. Pero ngayon ba, attorney, pag sa tingin mo, attorney, pag naipasa na ba yung mga batas na ito, magiging sapat na po ba, attorney, ang pangil ng ating legislation para pilitin yung mga tech giants, yung mga website owners, yung mga internet service providers na maipagtanggol yung ating mga kabataan Pilipino online?
1: Opo, Kuya Jarvis, sa aking pagkakabasa po ng mga bills po dito sa mga legislation na to, proposed legislation, nakikita natin na binigyan talaga ng ating mga congressman at senador ng pangil yung batas, ano? Not just because of hefty or strict penalties sa yung fines, ano? Pero yung mga obligasyon na ipinataw sa mga internet platforms natin, kunyari, kailangan ang kanilang mga platforms, kunyari social media platforms, it should be safe by design, private by design. Meron diyang mga features to make it unavailable dun sa mga below a certain age limit, at talagang nai-screen nila yan through persons na mga empleyado nila or even through artificial intelligence, ano, para hindi makalusot, ano. So mas magiging strict po ang paggawa ngayon ng mga social media accounts, ano, para yung mga talagang underage pa o yung mga nagpapanggap na bata ay hindi makapagpanggap din ng bata, no, to make it more safe. Pero Kuya Jarvis, ipinagdadasal din natin, syempre, no, na after maging batas yan, mababantayan natin yung implementation, kasi minsan baka naman dun kulangin, eh sayang naman po yung batas, ano. But of course, nandyan po ang Council for the Welfare of Children to really monitor po yung implementation po ng mga ito.
0: Oo, tama. Maraming salamat din doon, attorney. Eh. Kasi, pero attorney, sa tingin mo mako-cover din ba yung mga other, kasi nagkakaroon ng ibang solutions yan, yung ating mga

0: kabataan, medyo tech-savvy na yan. So, minsan, magkakaroon sila ng mga diskarte o solution para mabypass yung mga ganitong safety measures na ipapataw natin. Sa tingin ba, attorney, may ma-control pa rin ba natin sila or kaya din ba ng batas natin na bantayan yung mga workaround o yung mga loopholes na pwedeng gamitin para maiwasan to, para ma-maintain yung regulation ng ating mga kabataan sa social media?
1: Opo, Kuya Jarvis, tama po yan. Ano, dito sa mga panukalang batas po na ito, dapat yung mga policies po, yung mga features na i-implement ng ating mga internet intermediaries po, ay talagang dapat hindi po nababypass or nakakapag-adapt dun sa development of technology. Ano? At of course, ang ating mga lawmakers po ay may oversight dito po sa mga internet intermediaries po nito para ma-check na compliant sila, talaga nakaka-adjust doon sa development of the times or doon sa capabilities po ng mga bata. Dito po sa mga batas na to, may i-create din po na opisina sa ilalim po ng DICT po natin, Department of Information and Communication Technology, para po bantayan ang paglabag o hindi pagsunod o pagtalima dun sa mga provision po ng panukalang batas. Ano? At pwede silang mag-imbestiga rin, Kuya Jarvis. At kung hindi nagko-comply itong mga platforms na to, pwede po nilang ipasa sa National Telecommunications Commission, sa NTC, at least dun sa version ng House of Representatives po, no? Para po sa kaukulang kaso, no? So it's really very it's a very elaborate piece of legislation po. Sana po maging batas po yan at talagang mapapakinabangan po ng mga bata.
0: Oo, attorney, actually ako ay sinusuportahan ko din yung batas na ito dahil ito ay para to sa welfare din ng ating mga kabataan, no? Pero maiba lang din pala ako, attorney, no? Kasi ngayon sa isa sa mga issue na nakakabahala pagdating sa ating mga kabataan eh yung mga mental health struggles at saka pagtaas ng kaso ng teenage HIV at maagang pagbubuntis nila. Ano po bang tugon ng CWC dito sa pakikipagtuwang sa DOH at DepEd?
1: Opo, siguro doon sa HIV/AIDS po muna, no? Meron po tayong subcommittee dyan on children afflicted with HIV and AIDS. Ano? So po, yan po ay tinututukan ng Council for the Welfare of Children, of course, with the close coordination with our Department of Health dahil sila po ang talagang nagpapatakbo ng PNAC na tinatawag or PDV National AIDS Council. Ano? Kami po ay nakikipag-ugnayan sa kanila para ma-address yung paglaganap ng HIV/AIDS sa ating bansa. Medyo tumaas kasi ang Kuya Jarvis and of course ang DOH kaya po sila nakatutok. Pero kami naman sa part ng Council for the Welfare of Children, we are creating awareness dun sa mga kabataan po natin para makaiwas po dito. And hindi lang po dito, nabanggit mo na kanina yung isa pang problema, yung adolescent pregnancy. Ano? While ang mga kabataan natin ngayon matatalino, pero syempre pag hindi sila guided dun sa mga maaring repercussions, lalo na yung impact po sa pag-aaral nila, impact sa kabataan nila, ano, yung pagiging bata, minsan nagkakamali talaga at nasasadlak sa maagang cohabitation, kunyari, ano, and eventually yung adolescent pregnancy. Ano. Ang adolescent pregnancy sa bansa ay bumaba, ngunit yung mga below 15, Kuya Jarvis, medyo tumaas ng konti yan. So the government is really monitoring yung mga below 15 na nabubuntis at kasi talagang bata yan na nagpapalaki ng bata. No? So kailangan po natin silang alalayan po, Kuya Jarvis.
0: Ayun, speaking of pag-alalay natin sa mga kabataan pagdating sa teenage pregnancy tsaka teenage HIV/AIDS attorney, no? Sa tingin niyo po, attorney, kasi ako, attorney, ako'y naniniwala sa the more na mas maalam ang mga tao, mga kabataan, the more na iiwasan nilang gawin yung mga bagay na ito. So, attorney, sa tingin mo, paano ba dapat nating i-introduce or paano ba natin dapat i-introduce sa mga kabataan ng sex education?
1: Opo, yan Kuya Jarvis, last year medyo controversial yung issue na yan nung may issue sa Adolescent Pregnancy Prevention Bill natin na nagsusulong nung tinatawag na Comprehensive Sexuality Education. Ano? Pero ang ginawa ng DepEd ngayon at ng pamahalaan medyo didikitan na lang natin yung reproductive health law natin kasi doon ay pinag-uutos na na ang ituro sa bata is yung reproductive health education, RHE naman ang tawag, ano? And I think DepEd now is currently implementing yung reproductive health education, pero ang maganda dito, Kuya Jarvis, yung itinuturo sa bata, it depende rin sa kanilang grade, sa kanilang edad po, ano? Kasi we have to make sexual education po kasi age and development friendly. At of course, yan ay dapat in harmony sa paniniwala at kaugalian nating mga Pilipino. No? So ngayon, ang DepEd ay ini-implement yan. Kunyari, doon sa mga masyadong bata, siyempre, hindi pa tinuturo yung sex education talaga, yung reproduction. Pero tinuturo, kunyari, ano ba yung mga safe touches, ano ba yung maling paghawak sa kanila dahil maselang bahagi ng katawan. Ano? Yung mga awareness po na ganyan. And medyo gradual ang pagtuturo hanggang maintindihan po nila, depende po sa kanilang development ng kanilang ng kanilang pangunawa po at pag-intindi po.
0: Oo, tama nga yun, attorney. At saka at sa tingin ko din, attorney, maganda din na, na parte yan yung mga safe touches kasi dito maaari na ma-distinguish din ng mga kabataan yung mga sexual assault, kumbaga, di ba, attorney? Counted yan eh. Yung mga paghipo-hipo lang sa umpisa ay lumalala yan. Pero ang kasamaang palad nga lang minsan, attorney, eh hindi aware ang mga kabataan na hindi pala dapat ito ginagawa sa kanila, no? So maganda din pala, maganda din na naituturo din to sa mga kabataan, no? Ito ba, attorney, kumbaga, kung magkakaroon tayo ng sexual education program sa ating mga kabataan, anong edad or anong grade or anong part ng learning program nila, mapa-elementary man or high school natin dapat umpisahan?
1: I think ang ginagawa ng DepEd ngayon, as early as yung early grades po, yan ay meron ng meron ng pagtuturo na nangyayari. Pero ano lang, medyo simplified version pa, no? I think ang tinuturo dyan, yung mga touches muna, yung kanilang maselang bahagi ng katawan, kung ano ang tawag, parang ganun lang po, no? Then eventually, pagdating po ng junior high school saka high school, naandyan na po talaga yung about reproduction, about yung mga contraception, yung life choices po nila, no? Hindi ko lang medyo kabisado yung curriculum, pero ganyan po, no? There is a progression na talagang dapat ay akma sa kanilang mental development. Saka siyempre, we also respect yung religious and socio-cultural belief ng ating mga Pilipino. No? Ayaw nating magturo ng mga bagay na baka maghikayat sa mga bata na lalong gawin yung mali. No? Bagkus, iniingatan po yan ng Department of Education para magkaroon lang ng awareness yung bata at para maiwasan niya yung mga dapat pong iwasan, Kuya Jarvis. Ano? So yan po yung ginagawang approach po ng gobyerno po ngayon.
0: Oo, tama nga din, attorney, no? Kasi para sa akin, isang malaking balancing act to, ang sex education. Kailangan natin ituro sa kanila yung mga repercussions nang hindi nakakapag-udyok sa kanila nagkawin ito, kumbaga, no? Ngayon pala, attorney, isa sa mga uling tanong ko na lang, sakto. Diba, attorney, bali, ang alam ko, ang November, ang National Children's Month. Tama po ba?
1: Opo, National Children's Month po natin ngayong parating ng Nobyembre po, opo. Tama po.
0: Ngayon po, attorney, ano po ba ang pangunahing tema at panawagan ng CWC sa mga bawat pamilya at kabataang Pilipino po?
1: Opo, yung eksaktong tema po, hindi ko lang alam pa dahil sa November pa po to, pero the topic is child protection pa rin tayo and protection of children in times of emergencies, Kuya Jarvis. Kasi alam mo naman, ang Pilipinas, tayo ay paborito ng bagyo, ng pagputok ng bulkan, at siyempre may mga lindol din. Kaya kailangan protektado rin ang bata sa sa mga panahong ganyan, at dapat po empowered yung mga bata. So it's centering again on child protection, pero pati yung child protection during times of emergencies po.
0: Ayun, maraming salamat, attorney. Uli po pala, maraming salamat sa pagpanayam po sa amin. Ano po ang parting statement po tayo, attorney?
1: Apa, siguro para po doon sa mga nakikinig na mga bata, nakikinig na mga mommy, daddies, mga lolo't lola at nangangalaga sa bata, marami pong panganib po sa mga anak po natin, sa mga bata po ngayon. Ano? Of course, hindi lang po sa kapaligiran natin, sa physical village na tinatawag, kung hindi pati yung napakalaking village na cyber or nasa internet. Ano? Kaya po, nananawagan po ako sa lahat po ng adults, aralin po natin ang internet, ang cyberspace, ang mga applications and gadgets para po magabayan natin ang ating mga anak at ang mga bata po, no? How to safely navigate the internet, ano? Kasi party po yan ang buhay nila. So we have to make sure that children are safe online. Sinasabi namin, Kuya Jarvis, sa Council for the Welfare of Children, our children does not have or do not have to choose between being safe and being online. Pwede pong sabayan, ano? Kasi po, sa bagong Pilipinas, naniniwala po tayo, bawat bata ay mahalaga. So, dapat po nating protektahan at alagaan po sila, ano? Even in cyberspace. So, yan lang po. Maraming salamat, Kuya Jarvis.
0: Maraming salamat, Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, no? Yan, mga kababayan, tandaan po natin, tama po ang sinabi ni Attorney Tapales na pwede naman tayong maging open sa internet, pwede nating gamitin ang internet, it's our privilege. Basta mapanatili na natin na safe tayo. At sa ating mga magulang na nakikinig po, sana po pagbantayan po natin ang ating mga kabataan sa kanila pong pag-navigate sa cyberspace, dahil po hindi lang po limitado ang mga threats at ating mga dangers sa labas, kundi pati na rin po sa internet. Pero siyempre, ang protection, mga kapatid, ng bawat batang Pilipino, responsibilidad din to ng buong panlipunan natin. Kaya mga kapatid, kapag may nakita tayong pang-abuso, pagpapabaya, pangangailangan ng saklolo sa mga bata, o meron kayong katanungan pagdating sa child welfare, huwag po kayong dalawang isip na tumawag agad sa ating makabata helpline 1383. No, ayun, sakto mga kapatid, inabot na din po pala tayo ng oras. Ngayon, Florence, parting statement na tayo dito.
2: Salamat sa pagsama sa amin sa hintapawin ng impormasyon. Ako inyong boses sa edukasyon at evasion. Nasasabing mag-ingat po tayong lahat, and God bless Pilipinas, and gaya nga ng ating guest kanina, kagaya sa edukasyon, laging isipin para sa bata, para sa bayan. Pinabati ko pa lang mga kasamahan namin sa National Aviation Academy of the Philippines, ang aming mga kapwaguro sa iba't ibang campuses, Fernando, Baza, Mactan, at lalang-lalang sa Villamor, at ang aming mga mabubuting estudyante sa NAAP. Mag-ingat po tayong lahat, and God bless Pilipinas.
0: Ayun, and with that, mga kapatid, natatapos po ang ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Gusto ko na din po palang batiin ang ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at ang ating mga kasamahan sa Radyo 99.9 GVFM sa Batangas, sila DJ Kiko Baraco, 792 kHz, sila Sir Errol Clark Sico, at DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Batiin ko na rin po pala ang ating mga kasamahan na Board of Trustees sa NAAP, sila Dr. Michelle Aguilar Ong, Senator Joel Villanueva, Representative Jude A. Asidre, Secretary Arsenio Balisacan, Lieutenant General Raul L. Del Rosario, AFP retired, Lieutenant General Arthur Cordura, Philippine Air Force, Major General Ramon A. Ragasa, AFP retired, Brigadier General Isidoro Macaranas, AFP retired, Captain Joel Cabrera, Associate Professor Ramsey S. Ferrer, and si Val Casper Lubiano. Isama na din po natin ang ating mga kasamahan dito sa NAAP mismo, ang presidente ng NAAP na siya Professor Marwin M. De La Cruz, ang ating Vice President for Admin Planning and Finance na si Dr. Maria Cisa T. De La Cruz, ang ating Supervising Admin Officer na si Dr. Maria Teresa S. Rosales, ang ating Director for Quality Assurance and NSTP Director na si Doctora Estrella Iago, at si Vice President of Academic Affairs natin na si Engineer Jack Zaro Sedueste. At syempre naman, hindi ko makakalimutan batiin ang aking pinakapaboritong accountant na si Ms. Ida Andeles ng Iriga City, Camarines Sur. At sa ngalan po ni retired Brigadier General Jerry Zamudio, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing, clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!

0: Pacific Air. Book your seat now, the super seat fast.
1: Bakit RidePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: Humhayag ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: I have headache, I have body pain, bug too, wedding flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon. Taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
14: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
3: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wish list ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon C Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: Balita at impormasyon puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa

assist, consult your doctor.

0: balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balitang yun. Nakini sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Megdade tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Tang Megdade, komentaryo at balita.
2: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bata kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Pilapin!

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelet. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelet. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelet.

0: namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
1: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GBA M792, naglilingkod sa bayan.
2: Paalam nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panilo ng kailangan. Bilang ima, bari ko siguradong kapadeng naman da. Kasi, nung kapadeng panulo, panatakulog. Balo ko, maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik na magat yung obra o pangmag-aral.
3: Karasking panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: I have headache. I have body pain. Body poo. Pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Si Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senet Manalo.
6: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shawi na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
10: Kaisa sa musikal Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelet. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelet. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelet. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
16: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service model of Naglilingkod sa Bayan.
0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
17: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
21: Pilipinas!

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fest.
1: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBA of 792 Sabayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Kung hayaan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
10: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
11: Aray, sakit ng katawan ko.
12: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen soju for up to 3 times faster body pain relief.
8: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: 7:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan.
2: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
3: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Mami, gustong atinata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
5: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo. United
6: Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: I have headache. I have body pain. Pag-poo! Pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Megdali tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Megdali, komentaryo at balita.
3: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GBAM 792 naglilingkod sa bayan.
15: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz!
16: Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
17: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
18: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
18: Mag-Enervon Z Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurulan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na.
5: Just Analo promo na.
0: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
2: para sa Senate Manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cash shawi na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOHFDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
22: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
23: Maraming programa ang

0: Hamhanga, isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matuwasay nating pamumuhay at gagarantiya sa ating pag-unlad. At usapang pangkapayapaan. At usapang pangkaunlaran. Hamhanga, Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: I have headache. I have body pain. Body flu. Pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
8: para sa Senet Manalo.
7: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shawi na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA-CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
11: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
12: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
13: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
14: Let's go, Lala!
13: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
15: Enjoy ang buhay, pag-nagbay sa Aray with Skelet. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelet. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay, pag-nagbay sa Aray with Skelet. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa.
17: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service model of Naglilingkod sa Bayan.
0: Ito ang stasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
18: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
19: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
0: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
22: Pila, pila,

Pangalang Boyet.

kaya ito ay

0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
1: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo. Makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita, salasalita sa Kapampangan, sabi-sabi, mag-uusap.

0: kahulugan ng buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!
1: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

allowed limited access, and they would be shielded from harmful ads, live streaming, and algorithmic short video feeds that encourage limitless scrolling. And teens under 18 would also be barred from making online purchases and engaging with gambling-like mechanisms and other features that may pose reasonably foreseeable and material risk to their well-being and development. But the question is, sa mga bansang nagpapatupad na po ng ganito, does it work? Yan ang tanong bago nyo ipasa ang kahalintulad na batas. Diba? Does it work? Yung blanket na banning of social media to children. Ito, ayon sa isang nabasa kong report sa Rappler. According to Australia's e-safety commissioner, social media usage among children under 16 only declined from 85.9% before the restrictions to 81.5% 3 months later. Ulitin ko ha, it only declined 85.9% to 81.5% after 3 months. Ganun lang kababa yung ibinaba ng access ng mga minor di edad sa social media matapos pong ipatupad ito ng Australia. So, a CNA Talking Point documentary showed teenagers circumventing age verification measures na daya ng mga bata dun sa Australia. Yung mga inilagay na mga verification measures para mapatunayan na hindi sila mga bata para ma-access ang social media. Yung mga iba, nagka-problema pa nga kasi pinagkamalang bata yung mga matatanda. So pati yung mga matatanda, hindi naka-access ng social media nila. Alam mo naman, yung mga trentahin ngayon, di ba? Hindi naman sa pagpapakaano, di ba? Mga baby face time mga trentahin. So baka magka-problema din tayo sa facial verification. Oh, tapos yung mga iba na mga bata daw, pinagkakamala naman daw matanda. Kaya kahit na daw mga minor di edad, nakaka-access ng social. Nagkabaligtad pa nga, di ba? Nag-cause pa nga ng trouble. You know, this sounds funny, but it happened and it's happening in Australia. Di ba? So bago natin ipatupad, siguro kailangan pag-aralan muna ng pamahalaan. Or at least ng ating mga mababatas before they push for this. Total, pag-uusapan nila on which version that, you know, they should be pushing. Pag-aralan nyo muna yung nangyayari sa ibang bansa. Kung ito ba ay effective at kung hindi, siguro hanap kayo ng ibang paraan how to make it more effective. O kaya naman, we might be looking for a wrong solution dun sa problema. Diba? Ano ba talaga yung root cause ng problema kung bakit nagkakaroon ng violence, online bullying, diba? Fraud. Tandaan ninyo ha, mga nagiging biktima ho ng ganito, hindi lang ho mga kabataan, pati matatanda, di ba? Madami ho mga matanda ang sunga sa pag... Sorry for the word. Nadidiretsuhin ko na ho kayo eh. Marami ho mga matatanda ang aanga-anga din sa paggamit ng social media na mabilis maging biktima ho ng fake news at ng panluloko. Hindi ho nila kasalanan, sinasabi ko lang ho, for a lack of a better term, na aanga-anga. Diba? Tapos yung mga iba, napatunayang mali na yung binabasa, share pa rin ang share. Diba? So, kailangan siguro ang paghihigpitan natin ngayon ay yung mga social, ito sa akin lang ha, masagana akin lang. Mas maganda ang paghihigpitan natin, imbis sa total ban sa mga kabataan ng social media, paghihigpitan natin ngayon yung social media mismo. Kasi kumikita ng malaki yan. Yung mga social media applications, social media websites, kumikita ng malaki yan. Sigurado meron silang paraan, 'di ba, na maiisip sa algorithm nila on how to check if someone is accessing their content at kung ano lang dapat ang content na inilalabas. 'Di ba? Not just restricting content for the kids, but for everyone who uses social media. If you push the wrong content on social media, imbis na maging informative, baka maging poison pa yan If you know what I mean. And it's happening right now. A lot of people's minds are getting poisoned about concepts

0: that are wrong.
1: Pero sabi, pag inuulit-ulit mo yung kasinungalingan sa isip ng taong tumatanggap, nagiging katotohanan eh. Diba? Yun ang isang problema natin ngayon. So, it's not a problem with the access of kids to social media kasi matatalino yung mga yan. Yeah, makakahanap at makakahanap ng paraan. O yun, tinan mo nga nangyayari sa Australia. Diba? Pag ganun ang nangyayari, we're gonna be wasting time. Diba? So, before we even implement this new law, just think about it. If it really fits the culture, if it really, you know, would really help us in curbing, you know, violence. Diba? Baka mamaya, iba ang hinahanap, iba yung napag-iisipan nating solusyon sa problema. Yung nilalagyan mo ng banner ng isang sugat na nangangailangan pala ng tahe. Something like that. O sana pag-isipan ho ng ating mga mamabatas ho ito bago ipasa, no? Or bago man mag-usap to come up with a single bill for the signature of the president. Please, study, di ba? Pag-aralan ng maigi. Kuha ng expert siguro on how to effectively do this and not just assume sa mga mababatas na ito yung mga nangyayari. No? Just get a lot of experts on this subject matter para sigurado tayo hindi tayo magsasayang ng oras and really solving the solution. Okay? Oh, mga ka-vibes, bago ho tayo mag-instant shoutout, of course, it's time to check out our weather ngayong araw po ng Wednesday. Walang bagyo, ayon sa PAGASA, pero meron ho tayong Intertropical Convergence Zone, or what we call the ITCZ, affecting Visayas and Mindanao. And we also have the northeasterly wind flow affecting the northern Luzon. Meron din hong binabantay na sama ng panahon ng PAGASA, but this is still outside the Philippine area of responsibility. And the category is a tropical depression. It is located at 2,340 kilometers east of extreme northern Luzon as of 3 a.m. today, with maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 55 kilometers per hour. It's moving northwestward at 20 kilometers per hour. The ITCZ will cause cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Visayas and Mindanao. Partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains over Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, and Cagayan Valley because of the northeasterly wind flow. And lastly, for Metro Manila and the rest of Luzon, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms because of localized thunderstorms. Our sunrise kanina 5:47 a.m. at umiikli ho. No, I mean, humahaba po ang gabi dahil ang sunset po natin ay 5:37 p.m. Mas aaga ang ating sunset. 6:56 ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Well, it's time for our instant shoutout. Our first instant shoutout for this week because I was absent for 2 days. Pasensya na kayo. Hello to our buena mano, to Ate Riza Gamboa. Sabi niya, love kay Impolom. Thank you so much for your appreciation. Hello to Nanay Punch Jackie. We miss you so much. Uy, grabe naman ang paggabi sa ilang araw lang naman nawala ang purse. And thank you so much. I miss you guys too. And God bless you, Nanay Punch Jackie. Hello to Marlon Pamintuan Manalo. Good morning to Thirdy Gutierrez. It's birthday ba ni Thirdy ngayon? Ay, Thirdy, ganun-ganun na lang ba yung Thirdy? Ang bihira ka naman, Thirdy. Sa lahat ng nagbabirthday, lalo na kay Thirdy Gutierrez. Eh, na-announce ang birthday mo, ha? Na-announce sa publiko, hindi pwedeng hindi ka magpaano dyan. Kahit ano lang ipadala mo dyan, 3D. Happy birthday to all those who are celebrating their special days today. Ang wish lang namin sa inyo ay happiness, a life full of fulfillment, and abundance. Amen. Hello to Ma'am Reynera Lingad, to Beatrice Castro. Welcome back, bossing. Hindi naman nga umalis. Absent lang talaga. Hello to Ricky Valencia Argawanon. Maganda umaga sa inyo. And happy birthday daw kay Mama Paula Valencia Argawanon. Hello to Lim R. Hindi ko pwedeng banggitin yan. Maniningil ako pag binanggit ko yan. Kasi baka ko singilin eh. Pero favorite ko rin yan. Hello to B-Bone Manalang Idol. Welcome back, Panene Pogi Idol. Para sinabi mo naman na ang pangit-pangit ko dati. Nanong puri mong sabihan, B-Bone. Shout out daw sa kanyang anak. Michelle M. Manalang, Darren Manalang, Sabrina Mariano, at sa kanyang misis na sexy, si Bernadette Manalang, I love you every day. Sarap ng almusal! I love yung almusal nila! Ganda umaga sa TNVS Boys, Jay Aguilar, Pamboy, Pangilinan, Erol Tua, Mariano Kenneth, at kay Yellow Bell. Yun talaga pangalan niya, Yellow Bell? At sa Tau Gamma Phi LSE Chapter, maganda umaga po sa inyo. Hello to Ma'am Catherine Santo. Sabi niya, dapat talaga mag-ingat sa paggamit ng SOCMED at gabayan ng mga bata sa paggamit dito. Bagay sa iyo ang polo. Kala ko naman. Kala ko related topic. Thank you so much pa. Hello to Cassie Austin and Kaylin. Paplita ng Multo by Kapo Joe. Ay, pero pag-usapan natin yun, ha? Let's talk about that one. Pabor ba kayo? Sa tingin nyo ba yung pagbaban ng social media sa mga batang 13 below at paglilimit sa mga 18 below ay makakapag-solve ng ating mga pinoproblema ngayon, mga nag-uugat na problema dahil sa social media? Would that solve a problem? Or hindi yun ang tamang solusyon sa tingin ninyo? What do you think? Mga nanay, ha, kailangan ko ng opinion nyo dito, ha? At saka pati sa mga bata that would be affected by this. Hello to Kurt Bunayog Ibanez. Good morning, Born to Shine with Yumi. Hello to Guillier Compio Dumo. Good morning. Guillier na nga lang itawag sa'yo. Sabi niya, welcome back from Vietnam kay Christian Sanchez and belated happy birthday daw. More power sa program mo, Idol. Maraming salamat, Guillier. Hello to Henry Cosgueco. Happy 50th birthday kay Kuya Arnold Vitug of Calgary, Alberta, Canada. I send my regards, ha. And to Sir Tan Ramos Lucas. Maganda umaga po, Sir Tan. Alas 7 na ho na umaga. Balitaan na ho tayo.
2: The morning round of headlines.
1: Dialysis patients sa tatlong distrito ng Pampanga tumanggap ng 5,400 cash aid, 25 kilos ng bigas at maintenance medicines mula sa provincial government. House of Representatives, inaprubahan ang 7.2 trilyong pisong panukalang national budget para sa 2027 sa kabila ng alegasyon ng pork barrel. Child rights advocates, isinusulong ang pagpapalawak ng smoke-free at vape-free areas para protektahan ang kabataan. At 121 families sa Apalit, Pampanga tumanggap ng tulong pabahay at 10,000 cash aid mula sa DHSUD at NHA matapos tamahan ng baha dahil sa habagat. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines this Wednesday.
2: The morning round of headlines.
1: Kabuuang 2,607 patients ang sumailalim sa dialysis mula sa 1st, 3rd, at 4th district ng Pampanga ang nakatanggap ng tulong pinansyal, bigas at maintenance medicines mula sa pamahalang panlalawigan. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 5,400 pesos sa cash assistance sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng Department of Social Welfare and Development, gayon din ng 25 kilong bigas sa ilalim ng RICE program ni PBBM. Naglaan din ang pamahalang panlalawigan ng mga maintenance na gamot para sa mga pasyenteng nangangailangan ng patuloy na gamutan. Pinangunahan ni Governor Lilian Aray Pineda kasama ang iba pang opisyal ng lalawigan ang pamamahagi ng nasabing tulong. Layunin ng programa na makatulong sa gastusin sa gamutan at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pasyenteng sumasa ilalim sa dialysis.
2: Good morning, round of headlines.
1: Inaprubahan ng House of Representatives sa third and final reading sa panukalang 7.2 trilyong national budget para sa 2027 sa botong 282 na pabor, 13 tutol at isang abstention. Sa gitna ng mga puna ng ilang mga mababatas tungkol sa umano'y pork barrel allocations, sa plenary session noong Lunes, ipinasa ng Kamara ang House Bill Number 10858 na naglalaman ng panukalang pondo para sa programa at proyekto ng pamahalaan sa susunod na taon. Ilang miyembro ng minorya ang tumutol sa panukala at kinuwestiyon ang mga pondong inilaan para sa mga programang tulong na umano'y nakabatay sa patronage, farm-to-market roads, iba pang proyektong pang-imprastruktura, local government support fund, at confidential at intelligence funds. Kinwestiyon din ng Party List Representative Laila De Lima ang planong paglilipat ng 130 billion pesos mula sa foreign assisted projects patungo sa iba pang bahagi ng panukalang budget ng Kamara. Ayon sa kanya, maaaring maapektuhan ito ang pagtutugma ng mga gastusin ng pamahalaan sa nakalaang pondo. Samantala, binatigos naman ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang ilang proyektong pang-imprastruktura sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Iginit niyang hindi dapat pasanin ng karaniwang mamamayan ang utang ng bansa para pondohan ang mga proyektong pinagdududahang pabor sa mga politiko. Kinwestiyon rin ni Naakbayan Party List Representative Percival Sendanya at Navotas City Representative Toby Tiangco ang sinasabing kakulangan sa transparency sa proseso ng pagbuo ng budget. Dinepensahan naman ni House Speaker Faustino Boji D. III ang proseso ng Kamara at sinabing tiniyak nila ang transparency sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng Budget Amendments Review Subcommittee o BAR-SC. Ayon kay D., kabilang sa mga prioridad ang karagdagang 12.23 billion pesos para sa sektor ng kalusugan, 500 million pesos para sa School Safety and Security Program, 10.6 billion pesos para sa mga programang pang-edukasyon na sumusuporta sa kaligtasan sa paaralan, inclusive learning, academic recovery, at access sa dekalidad na edukasyong pangkolehiyo. Inilaan din ng pondo para sa paghahanda sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino, kabilang ang karagdagang 10 billion pesos para sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk, 4.09 billion pesos para sa mga proyektong irigasyon at 4.96 billion pesos para naman sa farm-to-market roads. Ayon sa House Speaker, layunin ng mga pondong ito na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda at mapalakas ang kahandaan ng bansa sa epekto naman ng matinding tagtuyot. Dadaan pa sa proseso ng Senado ang panukalang pambansang budget bago maisumite sa Pangulo para sa pinal na pag-aapruba nito. Isinusulong ng Child Rights Advocates ang pagpapalawak ng mga lugar na bawal manigarilyo at mag-vape kasunod ng ulat na maraming kabataang Pilipino ang nakakalanghap ng second-hand smoke at gumagamit ng mga produktong tabako at vape. Batay sa 2024 Global Youth Tobacco Survey, 6 sa bawat 10 estudyanteng edad 13 hanggang 15 ang nakalalanghap ng usok ng sigarilyo sa mga pampublikong lugar, habang 4 sa bawat 10 estudyante naman ang nakararanas nito sa loob ng kanilang tahanan. Ipinakita rin sa survey na isa sa bawat 14 na estudyante ang gumagamit na ng sigarilyo at heated tobacco products, samantalang isa sa bawat 8 estudyante ang gumagamit ng electronic cigarettes o vape. Dahil dito, nananawagan ang mga child rights advocates ng mas mahigpit na mga hakbang upang maprotektahan ang mga menor de edad laban sa masamang epekto ng secondhand smoke at mapigilan ang paggamit nila ng mga produktong tabako at vape. Kabilang sa mga isinusulong na hakbang ang panukala ni Albay 1st District Representative Shelo Crisel Lagman na naglalayong palawakin ang mga smoke-free at vape-free zone. Kabilang ang mga pribadong lugar na bukas sa publiko at madalas puntahan ng mga bata. Iminungkahi rin sa panukala ang pag-alis ng mga itinalagang smoking areas sa loob ng mga gusali, paglalaan ng karagdagang pondo para sa mga programang kontra paninigarilyo at pag-vape at pagpapataas ng mga parusa sa mga lalabag. Samantala, binigyan diin ni Maria Aurora Quilala, convener ng Child Rights Network, ang pangangailangang suriin kung paano nakakakuha ng mga produktong tabako at vape ang mga kabataang edad 13 hanggang 15. Ayon sa World Health Organization, tinatayang 112,000 Filipinos ang namamatay taon-taon dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa paggamit ng tabako. Patuloy na isinusulong ng mga health at child rights advocates ang mas mahigpit na proteksyon para sa mga bata laban sa secondhand smoke at paggamit ng tabako at vape. Kailangan pang dumaan sa proseso ng legislatura ang panukala bago ito maging ganap na batas. 121 families sa Palit, Pampanga ang nakatanggap ng tulong pabahay at 10,000 pisong ayuda mula sa o matapos maapektuhan ng pagbaha. Pinangunahan ni the Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, Apalit Mayor June Tetangco at Vice Mayor Peter Nucom ang pamamahagi ng tulong sa Municipal Covered Court. Sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program o EHAP ng National Housing Authority o NHA at DHSUD, tumanggap ang bawat pamilya ng mga materyales para sa pagkukumpuni ng bahay, repair kits, food packs at 10,000 pisong cash assistance. Layunin ng programa na matulungan ang mga residente na makumpuni ang kanilang mga tahanan at makabangon mula sa pinsalang dulot ng mahigit isang buwang pagbaha dahil sa malalakas na pag-uulan na dala ng habagat. Nagpaabot naman ng pasalamat ang lokal na pamahalaan ng Apalit para sa tulong na ipinagkaloob sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Oras sa buong Pilipinas, 7:10 na ho na umaga. Yan ho ang ating unang batchang headlines today. Tabayan na nating top 3 headlines later. Maganda umaga kay Ma'am Jeng Raymundo. Sabi niya, yes, pabor ako sa paglimit ng paggamit ng social media sa mga 18 and below. Kaso nadadaya yata ang age pagre-register. Di, yun na nga ang pinupunto natin. So, kailangan paigihin kasi sa Canada, sa Australia nga ilang percent lang ang binaba nung nagpatupad sila ng social media ban sa mga bata. Ilang percent lang, di ba? It was not drastic. What? Hello to Ma'am Aida Carano o GL Merel Zapata at sa lahat. 7:10 na umaga. Commercial break muna tayo. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV 99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
2: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Bala nga ba? Maganda ako para king pamilya. Pamangan, makal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading lumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo ko, maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad yung obra o pamagaral.
7: Karaskin panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurulan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Let's take a look at our comment section. Sino nagpaparamdam? Magandang umaga ho sa inyo kay paring Harold Miranda. Good morning. Kay Nanay Pints Jackie, sabi ni Nanay Pints, sabi ni Boss Julie, bagay na bagay sa iyong polo, lalo naging gwapo. Sama, napakalakas ko talaga kay Ma'am Julie. Good morning po, ha. To you both na maaga alam kong nagmamaneho. Magandang umaga po sa inyo. Sige. Mga ka-vibes, pwede ho kayo mag-text sa akin 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Yes, I'm live on Facebook. Pwede na kayong manood. Now na. Shout out to James Ramsey, Alvarez Cruz, and to Rio Manalo Benko, to Renzi Miklat. Birthday daw nila. Oy, happy birthday to you. Dami nagbe-birthday today. At sa Limbones Crew, mga TNVS to na lagi nakatutok sa programa. Maganda umaga. Kaluguran Daka Uitamu by Nobelistas pa request daw. Ay ko singit ha. Hello to Ma'am Catherine Santos. Good morning. Let's talk about the top 3 headlines right now.
1: The morning round of headlines.
0: House Prosecution Panel, iginiit na hindi pinagkaitan ng due process si VP Sara matapos alisin ng Senate Impeachment Court ang tatlong artikulo hinggil sa confidential funds, bribery, at umanoy assassination plot at grave threat. Court of Appeals, ibinasura ang apela ni Alice Guo para sa pagpapalaya mula sa pagkakakulong dahil sa qualified human trafficking.
1: The morning, round of headlines.
0: At Philippine National Police nagbabala laban sa drug mule recruitment kasunod ng pagkakahuli ng malakihang shabu shipment sa Laos.
1: The morning, round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto. Narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Giniit ng House Prosecution Panel na nabigyan ng wastong proseso si VP Sara sa impeachment proceedings sa kabila ng pag-alis ng Senado. 3 sa 4 na artikulo laban sa kanya. Sa pangunguna, nina Batangas Representative Jervel Luistro, Attorney Lorna Kapunan at Attorney Amando Ligutan. Pinagtanggol ang prosecution panel ang naging proseso matapos questioning ng kampo ni VP Sara ang desisyon ng Senate Impeachment Court. Kabilang sa mga inalis na Article 1 tungkol o kabilang sa mga inalis ang Article 1 na tungkol sa confidential funds, Article 3 na may kaugnayan sa bribery, at Article 4 hinggil sa umano'y assassination plot at grave threats. Ayon sa prosecution panel, nagkaroon ng sapat na pagkakataon ng depensa na magsagawa ng cross-examination sa mga saksi. Kaya iginit nitong hindi nalabag ang karapatan ni Duterte na ipagtanggol ang sarili. Samantala, ang Article 2 tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise na at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio ang natitirang usapin sa paglilitis. Kinwestiyon naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season ang paggamit ng oras at pondo ng pamahalaan sa mga artikulong inalis. Gayunman, sinabi niyang hindi maapektuhan ang mga ebidensyang ihaharap ng kanilang panig sa natitirang artikulo. Nanatiling nakakulong si dating Bambantarlac o mananatiling makukulong o nakakulong si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo matapos tanggihan ng Court of Appeals ang kanyang hiling na muling suriin ang naunang desisyon laban sa kanyang petisyon para sa pagpapalaya. Sa 8 pahinang resolusyon na inilabas noong October 5, ayon pa sa Court of Appeals na walang bagong sapat na dahilan upang baguhin ang nauna nitong pasya. Una nang kinuwestiyon ni Guo ang otoridad ng Bureau of Immigration kaugnay ng kanyang pagkakadetine. Gayunman, nilinaw ng Appellate Court na nasa Correctional Institution for Women na siya mula December 2025, alinsunod sa desisyon ng Regional Trial Court o RTC. Dagdag pa ng Court of Appeals na walang sapat na patunay na labag sa batas ang desisyon ng RTC o wala itong jurisdiction sa kaso. Kaugnay nito, tinanggihan ang kanyang motion for reconsideration para humiling na baguhin ang naunang pasya sa kanyang petisyon para sa writ of habeas corpus. Sa ngayon, nananatiling may bisang desisyon ng korte na nagsisilbing batayan ng pagkakakulong ni Guo.
1: The morning round of headlines.
0: Nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa mga Pilipino, partikular sa mga overseas Filipino workers o OFW at biyahero laban sa mga mapaninlang na alok na trabaho at pangakong malaking kita na ginagamit ng mga sindikato sa umano'y pagre-recruit ng drug mule o tagapuslit ng illegal na droga. Kasunod doon ang pagkakasabat ng daan-daang kilo ng hinihinalang sabu sa Laos, kung saan isang Pilipino ang naaresto at iniimbestigahan kaugnay ng insidente. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ginagamit ng mga international syndicates ang pangakong malaking kita upang hikayati ng mga Pilipinong magdala ng ilegal na droga sa loob o labas ng bansa. Dahil dito, pinaalalahanan ng PNP ang publiko na tiyaking walang ilegal na kontrabando anumang bagahe, pakete o pasalubong na ipinapadala o ipinagkakatiwala sa kanila. Lalo na kung nagmula ito sa mga hindi lubos na kilala, maaari silang maharap sa mabibigat na parusa kapag nahuling nagdadala ng ilegal na droga sa ibang bansa. Patuloy namang nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad upang pigilan ang mga pagtatangka ng mga sindikato na gamitin ang mga Pilipino sa pagpupuslit ng droga. Muling paalala ng PNP, huwag magpadala sa pangakap ng kargamentong hindi tiyak ang laman. So reminder yan, sa lahat ho ng mga biyahero, ikaw man ay magtatrabaho sa ibang bansa at magbabakasyon. Siguraduhin ho ninyo, anuman ang laman na tangan-tangan ho ninyong hand carry o check-in baggage, make sure alam nyo alaman. Diba? Make sure kayo ang nagpack. O kung di mo kayo nagpack, may ipapadala, bulat-latin muna ninyo. Kahit kamag-anak pa yan, kahit na kaibigan pa yan, bulat-latin ninyo, kailangan alam nyo ang laman kasi that it's would be your responsibility. Eh kung may mga naipush na man, huwag masyadong mabait, no? Sige, hand carry mo, dali mo, pero make sure alam mo, alaman. Di ba kasi magiging pananagutan mo yan? Diba, napaka walang kaluluwan ng mga ibang tao ngayon sa paggawa ng ganyang mga klaseng krimen, no? So, please. Mga ka-vibes, alas 8 na ho na umaga. Ano ba gagawin natin? Ito, may racial break na tayo. Tapos tayo hoy magpapatugtog muli ng mga paborito nyong awitin. So just send in your greetings and your requests over 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Saying good morning to Sean Kyle Flores. Maganda umaga from the first year student from the City College of Angeles. Of Angeles. Maganda umaga sa iyo, Sean. All right, I gotta take a break, but we'll return with your favorite songs. Dito lang sa Nagigisang Good Vibes Station, GB99.1. 801 Time Check brought to you by Sawmix Advance.
2: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it.
3: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
13: This song is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.